o chen chen urade yakopon amanyo amanyo amanyo agba bi ni baba bi ati amio amama ne se manye usha manu so mzo amama nye na abrantie ewa manane and decided said abi aba mini na shede e se me ye no ho de

Femi du bebi ya usu. Nwa uwa pete. Nwa uba kwa. Nwa uba kwa. Esu nwe subay. Esu nwe kwajo subay. Esu nwe yao subay. Esu nwe manse subay. Esu nwe fwe subay. Ubiya ni moja. Ni papa moja. Ubi wani papa shi. Ubi wani papa buko kre. Ubi wani papa su kan Bible. Fwe uba no. Ubi kan Bible. No be shi. No be num cocaine.